0: Bwereniko kulimwe nyakuti vesera pano pa Radio Mosambike turikufika nazo mphangwa zathu za ino provincia ya Sofala mbiti sati kapholosa kasi tizisanzike mwanchigwagwa ndomi ndomi njene ndinakupangani linya za area ya Mosambike iyi chapu inasalakana kutoka mbumba tulukira pa ndeka apa chita maguma chita tuchino makamaka pakusaka luso ya kupinzira mikaka itatarike bulukira munu muzinda wa baira mpaka provinsi ya Tete Kilimani na Mpula Pemba Pabozi na Nakala tinakupanga nimbo vina kusokulu kwa ndima kote utonge wa mluwani ya buzi ndiwo unachita kute mbumba ikalembo pa sogoloka pa nzeru za kutimbana makamaka natangwe ya nzeru kwenda katema miti mwanzaya ya mkwete mkwete mwa mabara pepi pisa zapasa madodo pangaoneka nkhomole mazi ya sajia mbumba nkate mwa luwani zini zina zinango zinati zichite mpangwa zato vansiku ya lirungumanyi ndine Santos Golonga kumichini nanzanga George Barro shate tivese seni mwadidi Tatoma na mpangwa zatu zidalongefe kuti linye za area ya Mosambike ndiwo pachita tuchino alikwanisa kutitarisa mitambo ya ufambi wa ndeka bulukira munu muzinda wa Baira mpaka Tete Kilimani Nampula Pemba Pabozi na Nakala mpangwa zenizi nanzanga nijo ajape
1: ale anatsakana kufamba kwa zindeki munu Mosambike ndiwo pansiku ya chitatu sumanino afungula njire bodzi ya maprovinsi ya Bukira, muzinda wa Beira, Tete, Kilimani, Nampula Pemba na Nakala. Ninjira za kusaka kutimizira na kupinzira mabasa kufamba kwa Zindek na kusaka kulungamisa makaliru wa mbumba. Pakulonga pandek ya kutoma ya kuzimula kufamba pa mbutu zenezu. Uli wapa seo Bukira pa ala natsaka na kufamba kwa Zindek muno Mosambiki, Dani Konding. Alonga kuti zindi nzeru za kufuna pinzira na kupedzera fedzera duzi mputu zeneze nze kwa Mosambiki pontho na kusaka kuti anthu afambirane ninga muli makufunika. Tinepa tiveni fala ya mbuyi ya Dani Konding.
2: CLAM driving the changes and continuing with the improvements that we have seen.
1: Mumrangula kulanga patinepa ati ife alinya zaira di Mosambiki tiri kuchita mphamvu zonse tiri kuti chinji na kulungamisa makhaliro a mbumba. Apa alero tikupereka takhuta kuna utongi na chiphedzo tawina ande mbwenye utongi unatu pitiriz na kuchita basa ninganeneyo. Nakhoni nangu afesera radio nkadamwe mkulu wa aeroportus munu muzinda wa Beira mbuya Ramadane Gentive alonga kuti mbuto ache basa ili redi kuti redi tura kuti itome na mabasa nea matu wa mbwenye kwa chimasuso langanira kulunga misa makaliru ambumba na mabasa. Tineba, tiveni fala ya mbuye Ramadane Gentive.
3: E encorajamos esta iniciativa da LAM para o reinício deste voo que faz a ligação Centro-Norte. Como aeroportos estamos preparados já há muito, esperávamos por este movimento.
1: Na chita chipapo, wandi na tangu ya nzeruzeza linha zera de Moçambique, na kutoma ponto kufamba. Kupatinizana pakati na kukweriru kwa dziko. Ife tiri rodo kuti rodo. Tuwera kuti tipitrize na mabasa ningana neo. Zamala nsiku zizinchi mbwenye. Leri kwenye sento wabwira po ninga mule mwakale. Sibasi taya vesera radio. Na kuninangu walendu wa kutoma kukira ndeki neo ino provincia ya Sofala. Alinye zere di Mosambiki. Mabasa natoma pansiku ya chitatu sumanaini bukira munu muzinda wa Beira. Awa. Alongambo kukomero kuna chiteo.
4: Olhamos como marco de desenvolvimento, né? Esperamos que dê continuidade. Porque antes era complicado. Para além dos atrasos, ainda temos e tínhamos muita rota para fazer uma pequena viagem. Vamos ver.
1: Tekufuna kulangana tangwe iye pili pansebe da chiti. Kambale mwende za kwata Mosambiki. Na base na patwalero na inatomalero. Ifitri kukomero. Mwende basi kutikobiri. Ndi mfuma. Andi. Awa pambutu ineyo aeroporto de Mosambiki. Mbapitriza na mabasaneyo. Rakuti zifunguliki njira zinango. Fala ya anyakufamba kutoma. Kumera kuda chiteo pansiko ya chitatu munu muzinda wa Beira. Na tangwe ya ndeki inango. Peno kutibase nango kufamba kwa zindeki. bukira ma provincia pakati pa dziko na kunkwiriro kwa ino dziko athu ya Mosambike.
0: Ndife Radio Mosambike muno munzinda wa Baira mabasa ndiwo malongero njisena tiri kumwaza mphangwa zathu za ino provincia sufala kasi tibvedzinango zakulonga kuti chikaiko chinasalakana hapa linasikana nkati mwa ino provincia sufala munzinda wa Baira. Ndiwo anagugumira kupasirana mafala pakuphenekera kuli yaphale na utongi tuwera kuti kwanisi kusaka nzeru za luso pakumalisa nyatwa inatamba kuli aphale na asikana. Mwanyankwira nijwa jape.
1: Ale pachigaiku chinatsakana aphale na asikana muno munzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala kulupira kuti kazikana pansi pasana mafuladidi chiverano ndi fundu inafunika kuli aphale na asikana na utongi tuwera kusaka njira za kubweza ndule pangono nyatwe zinji ina soseka kundukundu kwa iu aphale na asikana. Chungano chinechu cha aphale na asikana ndicho chiri masusoba siene kusaka pili wazapira funika kundukundi kwa mabasa achiundale na mabasa ambumba kundu na ala na verena neo tuwela kuti kusaka makaliru wa didi ya iu aphale na asikana mafala neo ndi walongo pansiku ya chitatu munu muzindo bera na wachuiri wachungano chinechu cha kunselu chitatu ya aphale na asikana munu muzindo bera mbuya Samunga Juongi pakati pansembi ya nsiku ikulu ya aphale na asikana. Kuli mbuya Samunga Juongi alongo kazikana pansi kupasirana mafala didi na utongi kuli aphale na asikana ndi chinafunika tira kuti pipitirize mbapioneka kusaka kugumana njira za kubverana kusaka kubweza ndule pang'ono pili pansembi na nentsana na aphale na asikana ninga kusweka kwa basa mabasa upfunzi kuchita pyaokha na kupfunza mabasa na njira za kusaka makhalidwe atsogolo ndipo inafunika. Tinaepa tiveni fala ya mbuya Samunga Juongi.
5: Falar da juventude é evocar a essência, dinamismo e da superação, porque somos uma geração temporada pelos desafios econômicos temporâneos.
1: Mbuya Samunga Juongi akulonga patepa. Tikulonga thangwe ya aphale na asikana apa kutonya chikulu kakamu cha kusaka kupedzere ino dziko sibasi ife sibe kuti khali anthu akubverana na kuphatana kuti kututhamburi kuoneke kuli iwa aphale na asikana khazikana pansi pasana mafala didi ndi chinafunika khundikhundi kuwa aphale na asikana na khundi nangu avesera radio nkadamu wa konse municipal muno munzindo Bera mbuya Albano Karich alongo kuti aphale ndi njira kulu ya kusaka kutawira pili pansi panafunika khundikhundi kwa makhaliro na kusaka chilemedzo kuli wabodzibodzi. Tinepa tibveni fala ya mbuya Albano Karije.
6: De uma forma ativa, procura buscar, consolidar o seu lugar numa sociedade com tanta diversidade.
1: Ife ninga utongi, padzulu pa ipi onsene, sifunu kuti, tisaka kuti aphale na asikana, awa khali anthu akubverana. Pontu, iwo ndiwo mphamvu yakuchinja makhaliro wa distritu. Ndiwo anasaka njira za kuchita kuti basa ioneke na pinango pizinji. Ndinatepo, aphale na asikana kuti agumanike na mphamvu zonsene tora kuti ino dziko iyende tsogolo. Na kuni nangu avesera radio kadamu wa mabasa aupfunze bwalo mwa ino distritu ya Bera utambaruki na aphale asikana mbuya Zechimbiya atonya utambaruki kudziwa ipi ndi pinafunika kuli aphale na asikana tora kuti basa ifambe. Tinepa tiveni fala ya mbuya Zechimbiya.
7: Como governo, acima de tudo, defender o potencial dos jovens a nível do distrito da Beira e transformar este nosso distrito em desenvolvimento dos jovens.
1: Tipati pili ponseni pinafunika kuli iu waneu aphale na asikana ndi kie na funefe. Mbumba sanu kuti chinje mwenye kuchinja chinje makhaliro. Ande aphale na asikana awa ndi wadachemerwa kwera kuti achinji no distritu. Ndina thangwe neyo ife nkhabe bwerera ndule ndina pepi sifunika kuti njira zioneke kwera kuti iwa aphale na asikana apitirize mbayenda tsogolo. Khali fala mbuya Zechimbiya nkadamu wa mabasa opfunze na utambaruku na aphale na asikana muno distritu ya Bera kumbukana vesera radio kuti ntsikwe kuli aphale na asikana

0: andaipata.
1: Siyo kwa kupata mpira ni kukamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
3: Kuna pezo zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
4: Kumadi,
2: piru mwadidi kakamu.
4: Iye mizizi nsene, zapika na chile sachemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
2: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabwezi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: aponsanga
1: ande
0: sipadidi tai chitome na matiro pangu chitome na mabasatu
1: ndimumwe ni mamuna nkulu kina famba mwa Jesu kina kama mwa Jesu
0: ile mudikona kuti wa mai pastora lero afika lero muna matu natubukire nyama kuingwero kuna mai

0: ndi nyimbo za mai meri emeri zanda bumbu ya batista ndi pastori yinchino ndapi vabi angeni vabi longa
1: mabanani
0: waaa mkazi nkulu chibiso biso kajina kangwalati
1: amuna nkulu vene pirato mabu na ine ndalenderi mbu
0: basi mkazi nkulu salani mwadidi mpene pa pastori ili tinazaonana nsiko zina mazina
1: tapopa itakuta mabasa nini
0: itakuta ndife hapitana panu mai mbuya Batista Oliver Kashkinya pabozi bene na mai wao mai Marieta Saidon.